What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico.